Ak sabare mga tunga mwak na marin mitay nuwa suwa. Sa wen sa gaglavak penang tar kumahay. Mabiyanasing mga tunga na sikera yaman.

0: Nah, yung ulang saya ba? Piyo eh.
1: Ay, mila na yan yo!
0: Asa man, dasa mo ulang saya. Ufate ni saan ko eh.
1: Zengge ni pantinin ko na uye. Tumis mo pala itate na uye na.
0: Baba, ulan na mo ulang saya, mena. Menga.